0: Magkakasama tayo. Kakayanin natin. Sa pamilya tayo dito.
1: Panalangin. Penitensya. Ito ang inyong sandata. Labanan niyo ang kasalanan.
2: Talikod ng mga anino. Bumubulo.
1: ¿Qué estás escondiendo?
3: ¡Kamusta, mga halimaw!
4: October 31, 2025.
5: Eclipse. Mga halimaw tungkol na.
2: Ano yung nangyayari? Bakit talaga gusto patayin lahat?
4: Kaya natin labanan sa bawat ng mga aswang.
5: Kalokohan.
4: Hindi tayo makakatakas sa kanyang kalangan.
6: Kanina.
7: Papamatay ka ba, kuya?
8: Lalaban na tayo.
4: Ikayakan ba natin to?
9: Hindi tayo pwedeng mamatay dito, okay?
4: Kailangan mahanap ko siya. Kailangan malaman ko kung ano nangyari sa kanya.